0: lemwa khule waya hengone ona mphunyata ne waya ho nomlala re tola a 87 91 65 7 mokino 85 16 89 219 lemwa khule waya khone nalo chana ne wawe
1: bon dia
0: anche kula ne hiano tane
1: atelino manuel kun mata ko kurani kare o kuru
2: anotelino manuel
0: nka haya ka mwele ni mwene kumene
1: ya kumi kai hante
0: miano to ziela ya kolowa radio nka mfufi hembo bakane narmano mukole volume yo ahe wini wana na phama
1: o kumiha ka mukula
0: mohera phama nka haya ka morbona
1: kirna amara ka
0: ahe nka haya ka echi ya phama athelu kona e wanre emma na purumo yo khale nna na rabo
1: nari enni na narave tu bahawe ra ko mugi hanno korere no pote rupa muto wa purumandene ni kuosa we halala ka tahe kapitula muhina normale na pati
0: ahe
1: Ah, bo tu un pate ni cuo tao tao le me la sene o ti hanno correr.
0: Ah.
1: Andrer la.
0: Ah, andrer lo viha.
1: Ah, porco viha o che la va pa io un po' che vanni ri riota, ma c'è che lampa, non ni viha, ma si contra la un pate ni cuo tao tao le me la perché ne cuo ya muhina pa.
0: Hey, ha bañuano. Nyuano hey ha va ha ma puru manre.
1: Wala nga buru mandu ya lande ka bitu laka pa hino rumari ora erina umpata na.
0: Na amu ari nye na chu.
1: Aa.
0: Ae. Kerento tie yoru yo viha pa himu hina wara la nyikuwa mga ya kokona.
1: Aa. Ayo. Ahina kalea yo macheta. Iye gihimia kwa wera pa kondra na umpata ni kuwa sa wese yompasi ya rna o tao tana. Ay, un guantre na kimi si pasui kabisa ya manka shkumprita o nampa tana.
0: Achi. Eni hamore tu ateli.
1: Ah, urleke kabisa we, kalsa o wandria o tana. Tumushu hana kapitula muhina pa hii. Ah, buruko nil lokala konsu wele ya wapati o guantre tol kuwa. Oni itainu huhiyu. Ya uro mukumete repente uro wiha ya sabar kapitula we, pa hii kuwa ta wikina parukuma no ta kenrela. Rizu hane ke kapitu lonrere la pahumpa kana.
0: Na mpotu kola mchuto ahiwanrecho. Ntoko ya ridiwei.
1: Paramia nebarte aga.
0: Hmm.
1: Hane ke kapitu lonrere la pahi wakambaka ni bogisa kapitu la mwakani.
0: Unwanre bogisa.
1: Haa. Kurukenirla so hiyu konsuwa liane.
0: Ahe. Inatuwa nyea.
1: Ekekai.
0: Ahe. No, tamala ninga kanto nyua kanusa yola.
1: Eh, bantano sha control nivel operatori, onro kuari kajusa ka kenro komuni pela o karwa ka kiro ka batwa kitumi ke vinywa ka. Makari pi ka torte ora kero ko bola nuna nkupu.
0: Ahe.
1: Ah, kama sister kishoku.
0: Ah, moyo karwa we.
1: Na mikupu hawe paire nire liwa na mikupu.
0: Na mikupu. Ahe, nikuru nanyo?
1: Ah, nikuru na paire waka, ntandu inroa kella, ekiipe nkuma wavila seti okurani.
0: Ahe.
1: Distriti wa mkota ayo.
0: Ahe.
1: No. Akito na wali, alukutora na bayakarama lo mutako ni wo, yeto lo saye asio wani.
0: Kina ala wacharaka anyachu mwe mwamu yanyumo. Na miyo tukana mwana mwana bola yo.
1: Eke kai tenre lae makaripu roko wawo hekana mira wawo arukune yaka.
0: Ahe.
1: Eee.
0: Nina tamala batoko vene.
1: Nimeko shukuru la barua mutako salama.
0: Brigada. Ama mawana mkona ho. Kina wiwe kobe kor.
1: Ano kona. Anto hini rumata ya putuni hinkona.
0: Mwepata.
1: Nakalaka ya altura la wata upwe la wanoti tetite sabaa.
0: E parpa.
1: E kekai.
0: Ay, no tamalane. Hapa ha. Hinkone mwakule to ola. Tanina miwa ola. Morning. Nalocha nani wawe. Nalocha nani wawe.
2: Hello.
0: Hello, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ay, kariti olo cha nani?
2: Mati pujuma. Stati ya wampula pelenensi.
0: Muru pelenensi?
2: Ah.
0: Muru vonan?
2: Kirebe kaka.
0: Ahe, hamtele.
2: Kote na mara gano rupa. O me kaka, o kada wera ki handle ki miwaga ratu la me kaka.
0: O me kinyo munaka, munamuri na me kinyo.
2: Ah.
0: Masimpamo hi muhimpe muruma me kinyo hoi. Mpamo, wakala macho.
2: Mpani, wakala macho masi ikuartu zizoba na anapa.
0: Ahe. Nyo radio ene mnanguli ano kuartu wanyo wiwo. Muriba sana.
2: O kuartu waku upaheni wamu uvo. Kini wiwa ni mtelefoni ni uvo.
0: Ahe, hamnanya kulama matiriki mkona.
2: Nata.
0: Ahi, nka haka. Ole lo hina achina othuwe na. Onare ravo kere hai. Echu ya pama atedi okona ya apuruma anre ewanre so wara saya uya yoweja.
2: Nka gela ona babo.
0: Hmm.
2: Ete mpwela yoriria enirerela. Mahawo uwira zai natu uoriria.
0: Ahe.
2: Masi ikaleke zowata sha.
0: Mm-hmm.
2: Ikaleke zowata. Ukaleke akalantia na ukaleke kalsinya nikaputu na mankani. Ayo.
0: Ahe.
2: Nilopana TV zo khaleke kaputu la mankhano lo nira kalsao.
0: Oke.
2: Agora ya kalatiana. Yo khalele niriwa fadu bituru miri.
0: Ahe. Esa yota.
2: Tenrerela. Ekhaleke esaya. Yote pashukuve ayele hingwari othanda hingwari ofiso
0: ekuveke para se
2: ah valento ekuveke e paranto makuvea vale paro varante ko ya te pasho opiza
0: muhi wanyowe
2: ah
0: we muhi wanyowe to
2: ahe to baba. Para hiyashati hiyanyonye ya.
0: Ahe. Wawe heria orule sintu. Kotapula mjeka.
2: Ahe. Ikaleke. Ikuzo watasha. Tampel lopa na tizizo. Ongware kaputula. Wankani pa. Olo kuve. Olo hingwari. Vata anama na mwonaka.
0: Awa kuve ene ya wato.
2: Kaputula
0: only ni hiha.
2: Eh?
0: Kaputula only ni o kwartu hiha.
2: Ahe, akalalopa na mungu ware kaputula okuwe waku vea yole o impia mbakutani. Nimpia na ware kesayele kande tehingwari ya ruatuvale kande kesayo okuwe ya yeyo pahi.
0: Akala chani iwa atedi na mpotu kona kane chumwelene enakona hiha ndo kwa eriguaya. Nyumu nona? Akala
2: ayo alirera masikavandrera buruke vale zoku mohiyu kazinono hano mundoli kareliwa de repente wira afu ya ninyu a perderi vita nuntao vale paro hiro hiro shatiaria ungwareke to o mundoro elia vato manelia ngkora orelo himeria wira khala amudzenje khuiye entau vale tinku o khala ne thu pelemelu sia mkhani para wira male shavale o hiro o velavelo o pere guari varisa ya varikalsa risheni tau ti funire liavo zokuma o hiyu kizi zokuma o hiyu kizi no kenzu wele ayo kenzu wanye ya
0: mondra mururumushi watie yor
2: a he mundi go mbane liwa khora ndo wako le liwe tu yo wopi hayo ta khala a wira abizi nyinyu hagir dirriwa a nto tene re liwa ayo ngware ke etfu pele belu ji es yo ta hesinal bakhani e para ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma o phela ba re kuro o phela ba re kalsa
0: ahe
2: ah
0: acho mwa lakiwa ka acho ya lakiwa ka andedi wa hiha nka andedi wa we acho enako na hiha ndo kwa ya riwaya we o kalevo o pachana hatedi
2: ahe ah eyo elni ranea mwini lele ya masi eye nkhala uyiwanana kwenyu bade uphentana wanyu apuruke kampele yo khala uyiri akhala antepa uwarra kayithuzo wata akhala thiyana vale ntoko yayole arona na rihanda kivanrera ekhale ke khuphele menu siyamkhani parawi hai khonzwa le ya oro likare liwa ohiyo la ke hipele kwa re oro phela ba oro mane liwa ngkhora oira abizinyi wa hagir tirya ntau akina ku anni te pi ha akhala anrupa ne kalsa akhala thiya na akhala anrupa ne nikaputu la tho aware sa ya aware ku e vistito kavandrera ungkhala buikho ungkhalo hiwelela ekano we ukhale onleki wanyu wo kivandrera onkhala moyikoni onkhalo hinthuna nyinyu
0: ahe
2: athwanthuna na angwara ithu zohite bashawata ekhimo zapahi sheka akhala nthiyana esaya yamkhani akhala lopana kapula mwa mkhani deliri liwa heyo e parvane Marwelo venshio umaneliwa mkoro hiwira u akala kuiye uwe hite poka filika uropa uwira kempere kwa risaya u kempere kwa rikalsa wakume kukumela bate vale
0: ahe
2: a tenire liu masi akala ntepa uwara kai tuso watra nene kalu hi ohila keya
0: e farta ya wakwa nene farta
2: ahi nama apanya mkwa nreka putu lo wapertari e para njayo le ha kwanye ha me sheri
0: e chere na nyo nyi ha mri malo kwana ho akala mthiana
2: don lo pala wa ku bonyo nya ton only phero mana niwa pate mana niwa pa hi
0: achana wana pa hi
2: ana wana pa hana mane ana mane hena zuwele tu wane liwa
0: ai wa tisa ai wa ya wa revistite ya ka vandin
2: to baba wira to baba ne wo wira thu anthukule ke pipiliyo amphanya ni ka botule nta enni te po jonya khukhuya pajera umman na to onni mala ni ba to bala ni pa hi
0: ah
2: onni mala niwa mahawe we twene ze iyo ni mala ni pa hi buruken lopa na wa ku bonyonye do tempo ni mphanya bonta ti onner bara we vale a phabela ko bara nte ko wo o phanya ke ni nyundri simpili wanrele sa ya mkhani divanre raya
0: tina ko ve
2: Ina kuveya ntobavo pa thoko ten lipaya.
0: Thoko
2: ten lipaya vo. Uma hira mbizo vo thoko kha wendri.
0: Wana ya vakama ne o wanre farte vistitu. Onone iha o himchuna mlopa na wate.
2: Onone iho himchuna mlopa na ni kamu iwele nlekano ni onkalo mveha. Onkalo mveha mlopa none. Onkalo mveha. Niki mtofa shikonta vo kamutune.
0: No tamalane. Nyuano hei hava hangwarri farta hiho.
2: Eh?
0: Hangwarri farta, nyuano.
2: Nata, nata, nata, nata.
0: Nata.
2: Que me capturo la guam cani para un color de paje.
0: Ahí.
2: Ah.
0: No, tamalane.
2: Ah, min, masinda sinalo yon ni sa tiyari wore kina ni kolari, wero kolari, wake ni wiwan in telephone ni sa tiyari. Ah, wanto yon pa tiyara wo, ni sa tiyari sinalo nun ni kumpili kari, wale mahikwe ni ada. Ano mo yung kolari, wanto yon chika wo pa tiyaro, radio wo pa tiyaro na wula.
0: Ah, enna niya kula ho, enna niya kula pa. Enna wong kamotara ni pa.
2: Internet.
0: No, tamalane. Buen día.

0: sa ya province ya Zambezia ena chicha mpuro timpuro lo hiyola no hiwene necha no hiwene eche kam puro timpuro memune erimo aletro ya on the kumbe boma sote na sa ya province ya Zambezia eko hiwa kanera e pinya ya wana we makuru makina ko ine pinje epinje o hiwene izinyiwa mapuro ya okona ne mapuro ya awe vihevo yocha ya nihikuna na le novava mando bahe haba eveleva kele edele kasavela kihinona kan halawe ka tamele wi kone tv ni dora wana sana basi nanka atana mu mucha ana muchani ni kuru nikina na zeringwe mpunwa ya wene kale wena kale mukucho ola wa nikeche nyambaro mukucho waneta na muha oniwe re pomele wana guru pomele wana guru kharakateni ya khale mukuthwene yola vando aholeli ala anavira e holeli kadothene chanakawi ore
1: mabel
0: o mabel hanga o wompa na mipa ole mabel muna kumolujela kinakumolujela kwa kwa kwa kwa kwa kwa na mipa ona kume poma ulujira wana we ipoma sothene heng harivaba makumeli nikina ku makumeli pahiru wana we pili hipia inyasunji nishindi harwa ando ipoma sothene makumeli ipoma tipo ama okuma ona mipa na mipa ola ona kume poma ulujira ma bel buanoite ma bel hai wahire hena parawe wani hera duwendi ya wipa
1: ii omelo feshta feshte toko ini ato ni nkumo ulujira niriwaza wana kuruwa
0: mu astu mu hecha pama murampani
1: hecha pama murampani
0: mu hakilwa pama to
1: hakilwa to pama ni havana na mshantara ni yana ko na rupe na vinyaka polontu omelo ni maruse
0: o nchipota ne munyanyo ipa melo
1: atu atene athuela ana paula riva
0: ana paula
1: malushela riva magifanya kisua ga parato
0: na ngi pale makhana thu iwe makhani iwe makhani makhani pa he makhani
1: Ola kwa muna unle ana mudia belia.
0: Vando vando yo mohire herera para we morning helam duen lang.
1: Kia no haga diri pront. Nawe hapa hinya atu thank you and bloko maloko au tene thank you erwe. Awi na tene ni paheke e festa el.
0: No tamala na mabel erito vamudan ni kurne po mayo lujela erule krakao yerlo na moda motekola wa mukucho wa kwa la ya neta na muhaya woni hai kovelo la sa provincia ya va Zambezia ntoko ki don trake a directora a ho le dia mitako da winni kovelo ha ki don trake va longwe mpurola ere botho makuru makina na nikuru nikina kunne ne kunne kina kina kina kola we ka chama da bokone nikuru nan na kuma e po matani windwele pama pama a ere kuru nan na kuma po ma yon peya yemen le va directora wi e wore o chakura ni e kohe yarimu ya to pi pama wi e wore ho le liha o melo mu kohana kala to ma pachere kirki ani ho le le e kohana ne thana mu haya wina ni kobello ti memele le province ya Zambezia pi augusto matush ola ona phanyare po ma yela ya wana gurwe vino o yavira ondo mu kuchone yola mu kucho wa ni keche ni nyambaro ani ere pomela ya o wana gurwe provincia ya va Zambezia masuya o pachara ka china gwi gru ho ni wano e mara yela ke romela ka we acho api ashile ala kira riva tete mo mochile o rota lo mo ko hani na lo mo mochile
1: ah
0: ko thamala mi ano ka bilu ni woni kina porad Mozambique ka china wi ko wiria nene we che woni wona wojilo rakama acho mutu mulle wo pachara sin nani
1: San Francisco Luis Unahi.
0: Nka hinko ne muti munna wole ne jile.
1: Timile wa fan.
0: Achu mu heja pa ku mu jile mura ko wino.
1: Ne heja pa ma.
0: Hanya ka mura ko mura pa ne wona ku mura pa mu ndre ko wa pe bu da to e da kale koyi.
1: Ah. Ne heja mu reje. Ne ta ka ba ba ne wana ko.
0: Mu ha kelbi pa ma.
1: Ha kelbi ya san.
0: Achu mu mpuru anyo wa kona so mu ha viriwa.
1: Ne ha viriwa.
0: Ya kinna wona takina ko le na mu janka hinko ne mu lele do cha mu vahiwa to.
1: Ah no vahiwa.
0: Acho mohire heret we nikajanna o melo morning he melo nikache pombo
1: ah no ire heria Ulo. We no ni hani keje opal kun.
0: E ko hayo patera o ho mosin ko.
1: Ni hide ko pia o 2013.
0: Ko wanyu ana ko hayo patera ko hayana wili.
1: E ko hayana wili.
0: E ko hayana wili.

0: Que rieri mo impetazo y cabí.
1: Sermo 14, ni conjunto armo quizí.
0: Que la huije, que la huije.
2: Enerante piaca. Iván pacharacam qua anvai piaca. Ay, ven cabinga nae. Mape. Wape a weneto anchuno la huija. Hola, mape a un mequinu. Tihe. Entonces, na kusea wigulu. Anton koana. Hichu enerea. Kawane chela mitala makumararu saiwara tanu sa osisiru lukuluku nera hunuru hele ni kano so kuhani okapelela ikoroa ni upole kanto wi motekola tiolo erenye esemana yotene ela evinre ni wiriane
3: ikano so kapelela ikoroa Muteko wa Banco di Mosambiki, ola lei wa kani radio Mosambiki, vamo ha televizion di Mosambiki.
4: E Banco yo Mosambiki, ela lei aka mukhalele wa khapelela ikorowa.
3: Morning tamene o kweleya. Olelo kwasa kwasa. No chika wi, no leli heni. Miruku sapama. Wariere wa mahola wokuha nuka pelila pama ikoro wa mbanko. Wasote ni naka mwaha no mpahu veri vesu manela inamala. Nina upu shalana we mutekola nalalera ni mupu ele wa ibanku ya Mosambiki. Wana ata na huno hii wakacharadi Mosambiki vamo hato televizandi Mosambiki to andalea. Veri vesu manela no locha mwaha wa machankala na kwelea mchukala no ayaka uhula ikonta mbanku na aruma kuruma kinene ankuha ikorowa vanchene mahiku ya loma liha anruaya chwenake la michaka yichani wakani wakuwa we enaya mabanku ni we rehirine na parakanela sote nese ihacho anavikiwaya unakwelea we achwe hiwo kiweke ohikaleke wo mahawo wiyeri wachu ikorowa pure na aru ovolo ela mabanku ni ikorowa samunaviteni sehi hei na mtakihiri wanalipo na ramrema nlamlo Nemeriwe mdaponi mwaka wa 2014. Nya, narwa, naonaka weachuwa cha ahithuwe nle pama. Bawi hii hantoka la uupwele we, na adedi heana ndoko na husi hevakani vakani, enathuwe la pame ene mwahayola. Nahala vanono wiri ya nhene, miahano mpahu, sehe so opande la chire, oparlela, veriva sumana enamala.
5: Maria, Maria, Maria, copia.
6: Oh, João, o que é que não coma aí, Rava? Hai, então, João, não é que não é levada.
5: Oh, Maria, não é que não é que vira palma, hein, Kawaiano?
6: Mito no vira pama. Ko venyanto woshi shelu eniki ya umusika. Iwi wile to kikano eluku luku. Yo weche cha murampane.
5: Tia pama. Niha ando na kapelele kumiyo. Ekwa heyo. Nihala wini kaleva moda.
6: Tie wae. Weto enina panla wii o kapelele kumiyo.
5: We Maria. Walelo ndo kirule kirikimueta ni meto. Mpaka ofisina waka. Kikumbo wani mpaka ofisina waka. Ate wana ruto. Kampanda odwe. Ate wana ru. Poti wii. Kamueta tuan. Mashe ekwa heyo. Kinhala werana.
6: Weren wae. Fanonto para heno leke nlawe pia tolelo.
5: Kirwaka ndo mutilame moko. Kumana ni Carlitos. Yo wondo. Toki like liheva. Tokwene. Wona we. Alocha maha wao banko. Itukumentu. Alocha maha wao banko. Alotaka itukumentu. Nari itukumentu to. Tia yonde. Have a way to know like a lupia.
6: Mashi, itukumentu so banko.
5: Tiwi, yana orindo mutokwena we o banko, we ulurina we kontawe, tomkwanyale waya we ambekakawe, aye o banko we ule, we akali he pama, itukumentu hawe, wana we yo kala kwe hala.
6: Apale e biletawe, yo male paraso, narto e namujompele e dokumentu ele anuiti. Hey, why?
5: Oh, yeah. Yeno rindo, dokumentao do tene da pama hene, himale o paraso. Vando, ahiwala tontowa shene ako timula yako panko ule. Masi o muko hamutoko ene yole, ntowa shene ndo, yene yako yao o panko ule, we are here dokumentu yho.
6: I dokumentu tani hei hota juan.
5: Mvenge e dokumentu ele mweri wa malaka na malapatina malaponi yake le korwa we ana winyi wende e papele ene ele enone hawi korwa o lampe yeni yake le ye mweri wa malaka ti ha
6: kulu e dokumentu ena lokoha i korom chana klawa mweri ni majimia non kinton ko per ke dokumentu ye o banko nkisuwenle itukumento miano kina perekaka so hula e kontaka yo banko ina kala e bileti ya identidadi na armano itukumento e kinako ina likanla yewo e kalata ya wechi hano e karo pasaporti e kalata ya namarepela sedula militare na certi down di refugiado e declaração yo e bairuto ni itukumento ele enoneiha mucho anakalawe vantoko e fatura ya mahi ya malisho nuiti ni korwa mucho anyawe opereka wi ahuleno e kontawe e nyaka inyiwe ifisha wi yotho opanko yoka nonto e konta ewo yo banko ni asina to rapahi
5: wo kala ne velevelo wa dokumentu do tena we ano lonteye masi nyanorvava wo narunanka ipanko dinna veka ane e declaration di rendimento e papelu yele Motunia Mary wa Malaka, Vamtekonva on our Kelekroa, Anna Winiva, at a Pelaka, Ikro on Reje Olapa, Naro on Reje Opura, Yayondo, and Tapulela, wa the Aya Ocupare la Lamolo, Natitimiha, Mahawa, or one of one Homalia Macatamiho, are of Fule Koroa, or no Puella.
6: Kin no Puella, Juan, Maheneo, Mashi, TV shall Ulicanilla when Wamahasiho,
5: Maria, Nahala Oroja, Elukuko Kinako Yene, Wamahawa. Kiye wa pakiran vene kichekule ni mthulo mukwanya wayaka ola kilientaka wo ona kemereria
6: ai kina we merera mashikina chuno swela phama mahayo ojwa
5: allo si señor armando allo
6: João wo te pathole ke lo piolelo wili wili tihene na vira
5: maria nanka kina muimotha Masi wili wili toko heme siwa ni Carlitos. Akile lando manaratani o vinraya. Muteko ole akile niyo wili ya na opanko. Vavale wapachiran vene itani weye ni mweme leli ayekontawe.
6: Kachuno suwela pama olelo vava mwahene yogo ni weyano. Osilo weyano kowaka akunle yoko haka. Kachuna kusula wii ntowatani ipanku vano inavekaya e declaration di rendimento. Tiwi ikoroa mchuana akilawa wa mwerini ni itukumentu ikina kuhene sa kliente.
5: Kina halawiki wakule. Carlitos ole liha mwahene yogo. Onupuela we olota indo maha owata neni lamulo mriwowo nalota maha wa wiko sopa wa mukalelo wa kalao atu enchapa ikorowa.
6: Kino puelae. Mashi ena pachwa hai.
5: Lamulo ne lapu aho wa ekapanti yo kapelela maha wa ikorowa. We hinarapi wa pure pure. Tinaru hava we ibanko. Ena kusanze ipapeli ho. Da mweri wa malakanyo mwakele krowanyo. Ena kusa ilukuluku ti ilukuluku. Masu amakili yentaya. Vamo hatoni masu amakili yentiale riwawo. We evareyeye. Manera muna lapela anyo ikorowa. Dari mwi ilikanela kanihenye muna akela anyo. Vamwerini. Ni witi nanyo. Ni dokumentu ikina. Inatapulela omutu anyo nyuwano.
6: Ulu. Mashinto hiho e banko. Heni enasuwela ikorowa kina akelaka. Ki owo onakala mwaha wa mchume kawero. Mchu anasuwela mkadiyero.
5: Eh. Mwaha ani. Ona palawe mutanathuwela katero. E banko, hena wora tomulela mutumu kinaku yene. Tahiru, ena duwela e banko, niwea anori munina e kroelo na akeleye.
6: E pari pari, e wo, ena kala echu, mutu anasuwelawe mukatawero.
5: Masi onne tuneyavo, wiyene mve na duwela. Ikoro wakavi mutu na akeleye, mutu timutu rine konto panko na akeleye, mweri wa malaka. Imi, ya pinyua makata miho. Yen and then Hera, a corolla or tepa water, high common to wear in a set on a killing even wearing vowel.
6: Hulu, Mashu any high Juan, Mahasi Yawo, Wamuchu, O Kanui Korasa water, see here's a available sir Samnavi ten.
5: And at a play, Mahawa, O Kanui Korasa water, Nahiroi, or Pahai Komo, Hang Hendo Mutu, on a Pahayena, what Ihe, Yerona Kileye, Meriwa Malaka, Bavando, Atuo Panko, and Nahara, and Token and Nero, Tilientaya, Meri. Timeri, emwe ayokuha ikoro ina pira ikonto makumararo. Mweri timeri, emwe akela nare ayokuha to ikoro wa opahavo ikonto masana mararo. Ahika na tutukumento entapulela ikoro wa hambe na kumavyo omniwa
6: akini wae vanonto kosuela vanopama mashi ko khalanto hi ho muchu akhanle athumi ha we cheto kwene ntoko empawe ekarwa we nar echo kina kwa thumi ha we emvahan kurasa wacha hene
5: wo khalane vele velo masito onna phanla we o khanne tukumento no ne ha we ikoro wa ha we ano opungre Vantau tumia ele naru watumia karo nare empa. Hoya mano etuwe kina. We atualendo banku kalena eparu paraya. Nia hina kwa minikwa. Wea korowela henra munevi teni nare kuma mkirimeni.
6: Eno ne heparu paraya. Mashinto maha sawisi heiho. Hoya avoto etuwe kina kwene. Uovri hei koro sawacha hene. Na veto oveka nto mchu. E declaration yewo ya rendimento nare documento kina kwene eno neha rula ya ikorwa iho
5: muhole liyo wondo ay konta ya karlito o banco ole liha indo vo pakiram bene makiliente mo tene ena phala wi e pereke documento elukuluko na hulaya nare ena thunaya o thamiha naro hela wi korwa o banco
6: evelevelo machin ki hi home cliente a pereka i documento so hene iho ina mone iha okala wawe evinyakanto e banku yeo ekalano okwaminikwa kwa michaka sote hene iho iri mtokumentu mwimwene oni hai
5: vondo e banku yo okalana oworia ya oveka itukumentu inatapulela e parpare ya mahene yowo yimwi ya hahera dhorepa henge da klientaya Maria, othilo nkiwondre wole liha oya wakarlitu sopanko. Vavale wapakira mvene akiliye michaka nwaya mawe ikumaka matani mwamu tokweno opanko.
6: Evelevelu ayo hokilenle, vanonto tiheni yela lonchao.
5: Yeno rindo opinyeye opanko muhole li ole wapakira mvene otapulenlento wa sheni oveke yewi karlitu awore ovarerelea kontawe ni dokumentu hawe dhotene. Alotakando iin e porse swawe nendo ena vira nterheka lamulo dho kala we kupete dho tene ena kela itukumentu ikina dha tu akina to ntoko ibanko nare mikrobankus ena palaya wiyene etarinhene
6: salochwa hei hei hene loncha hosilojwa ohoye
5: Maria Mansi yotu ntu ya murima tila tiwe karli itusie opiye yo banko ariwe yoto justinu otume empa ya karli itus elukuluku ya vakani evindre ya mtuli
6: Eya, kino na wii hee mwaha ntua wii ibanko ina wii chana achu otene makilienti otene wii enaya ukumha ibukorowa haya obanko
5: Eee, vavo ndo wakala neparpare mansi onahala owiriane sana Ntowasheni okala wewile opili. Karlitus, otumihempa atumihera kanjustino. Himemo?
6: Timemo ajuwao, timemo.
5: Vando anjustino, eno muliva Karlitus ni korowa yene ikoroiha etamihe mkwanta mwaya opanko. Etamihera kaya konta yena Karlitu. Ikoroa hene hengho, etumelaya empa. Tida wachasa, hithi mpanapana ni koroa ihe yene na kelaya. Ana Karlitu mweri wa malaka.
6: Nkakilele pama juwao, ona kwele opihe vave mhayowo.
5: Odhino keno locha maha wa otami hei korowe doha heriwa Maria. Konupuwela.
6: Kinupuwela e banko. E na hahera wii ikorowa inhoso otepa wacha. Ana Karlitu ya kenlaya. Evinyaka na matumaya yowo aempa anyalawe. Kwa mahene yowo aso justinu eya yakumha o banko. Ikorwa ihoso hacha.
5: Mwani Maria. Dimemo. Okuiwa wa ikorwa ihondo za wacha o banko. Tima abonde banko etima timwaya. Wona wehia duela na koso tani empankaya.
6: Itukumentu tani e banko ya venkaya ana Karlitu. Evinyaka thoyaveka anshustino.
5: E banko evenke e dokumentu enlota ikubo ikorwa iha. Para otuma ni otumiha empaeyo.
6: E contrato yo tumano empa. Ya wi yo nevo ikorowa itumihiwa ya empene yewo. Ya rmi e contrato yewo erie pari pari na vetu ikorowa ihonto siri hei ho hene ivirnre iya matane mwale ya kelle ya tumiha empa ewo.
5: Eka wa rivavo masi yo kale o thomo hatso bavo
6: tivito
5: te we we ye kumaya we korowa ho anjustino ela pella ya thumela ka empa holo koi be mo phama te ba bondo wa e papelo awe yene ona khele ye mweri wa malaka ntaphelele corona khele ye he no nei ha we I korowa he yene poto thumela na empa wona we kidanje hinaja mweri wa malaka corona khele ye
6: mashi yene apanne hapone ye korowa ho pankwai na artho yene ham we vi theria lukuluku na ri ya khasawacha hene we athume empa
5: te ba bondo yene havenke ne hapone ye korowa ho panko nento yene hanana e conta ele wa conta popansa nento hanana e conta e kina kuyene o panko kina
6: apale awu ya kheli khorwa iho ntonto kulha e chu e kina kwene ya mukopesha ya ryan
5: ate podi maria masieno na palawi onei he anjustino adweliwa wona yene nete ni khorwa sawata vate vaya na veyene enna li mavotene masito kina kuwene vina klabu minikwa himemo maria
6: timwe mwai mashimwa hayo wajuwao kona tapulele ya pamene valanti heni elo chiwe wihole liwe mhayo
5: anakarlitu waye ya pereka itukumento yene vekingwaya omura vavondo mha ola wakanuliwa masi anju ustino nivano hiyone hale e parparaya ikuro hiyo tiwewe kumihaya wo
6: mhm vanonto kina wehera wi yeniwa yiwana neni e banko
5: moni maria ovirini hai meke ko dodo lelo
6: moni juao ni hukuna no lelo tepa we chapama movimento ko tepo tumi hai cho
5: ya pama maria wona ro on halawi wa cherere ikorowa ho wa hikuni hikuna preji nari mweri ni mweri
6: kinawe herra juwa wasuwela epachungwe olelo mutokwene o banku o kipunyera waya yo pia ntovano elukulu kwaka
5: ooo wana ro enahala vakanto pia yaka masi tihe nilo lontegi sasasa
6: yene avenke wikie o banku kie kare herele itukumento haka majimiano kwa osuela yene anchunawe wayewe miano mkukuwa
5: masi maria onupwela we no tama vate vale mpoa isumana pidi vinre na wana rohonona we onapanda we okuse itukumento hoi hoi sha vempe

0: Mane kumanyere lukulukuhela hiva na kachara di Mosambiki emisore provincia va Zambezia. Nechela mitala kumi na tano, sayura tano na muhasa usiselo. Namche kula namche lihana. Nera ni wakela karlecho, moni moni bondia.
1: Bondia, bondia, mrokoraka.
0: Bondia, bondia kumi.
1: Niko sheliliwa so kunyunyu pahika, ito nyu omteko ni yu msiriwohai.
0: Ala, bakan bakani. Wano hospitale moya wo?
1: Nari kwa kame komprimido kivaiwa gini ala ape ala.
0: Ulu, nalocha nani mkuru mwele?
1: Mlocha odere nuna nakachope.
0: Anakachope, ulu, ikunyo mtolelo.
1: Nari kukirito mwezo ni kamasi ya kimwala mwala gato. Kwa juwa tu kunyo nyuto ikipara to osilo ante nya oseliwa na olelo.
0: Wala?
1: Ikemele mkano olaji ikura mihe neho na kwa niheru.
0: Wala, wala, wala. Mwere mwa chamele hospitali mchikeleo?
1: Nada, maji kina mwa chamele wako muto hospitali ito inyato ikani inyato. Olo sabato honlampu hao so segunda feraro.
0: Nomor lamteko umiyewa. Makata miyo siya umikira teno.
1: Pamene, pamene, ti makata miyo apakiraka.
0: Wala, omala wese mwana mnahalo viri hai, wana ui makata miyo hao tuwa pia.
1: Nari, na hako na wito nagato ni viri hii mapama. Tolewa to sada to epande vate wava nchegula kana anamira vo. Wale liha kato biruku yetilo hakalai.
0: Yevele velo.
1: Ni to ni woni ya kamo to yetilo hinyo nava to wii o hinyo nava to enana raha, enana raha, enana raha. Hakalai, biruku hakalai, hare raha, hare raha.
0: Wala, ora enravo maankara chuna kikale voto. Kina iwa miruku iwekiwe.
1: Nari kwa mutomito, nito kaniwa to miruku hama rafulamu na anakala wadina. Entane, mito miruku iwe to kane, lege to anaka to.
0: Evele velo, ya pama tieyo.
1: Ule watunya to vato na oro wanato ebula enera veke veke veke.
0: Wala?
1: Wito mwashi ti akwa vale ni mose veko vaa poronto. Nache kula kinali ya miruku iyo nto.
0: Wala kawaba he ni mwoni achuwa atanu.
1: Nari mwoni atu atanu opa kira tayala am kide inwezineri za dimiji. Niyote mwamu ya kato mwana yola to mkani yola uniwa ultima yola. Jumbo bahi anawidi to mkani nyuwa numkira tele mpato woto wavo.
0: Rida tabalela.
1: Ya nyao to ilo sentra teki nikaiyo. Antoko to na makolo mkuba yu ansamora. Ansen kilu. Ya oto sentri yu nivahege miruku. Akwa ganto kwa ansu watera na amara ene ni mwana ya oniwa namuyava. Tausuni anaka ote ene to kikaromo leto. Epa to akwa gato mburo kina matamela vo. Ni asinta mwina kato ote ene tambe na kivuriana ni yao to ngeri wampu lao alo renso yao are tordere ya kele mwone haka ote ene ote ene na kivuri aota na kajopwe poronto ni ano kikike la wako obrigado mana
0: obrigado nina tomelela bano anakachopwe
1: ni ano
0: mwano mchungwanyu ni sina na ultima hani areo mukina
1: iya yoda
0: inkaro mnalo mchua hai. Bondia, bondia, okumi.
2: Boshela kanyu anu.
0: Bakan, bakani. Wala, achumuna mwamu ya mwana ho, ultima.
2: Ewe, ultima, ora etako nginko kela mwalo pwana.
0: Inka mwako kela. Tambo briganda, bondia.
2: Briganda.

0: niwa ota ka hakini Mamudu Mar ahe o kala roho lo arame bon dia nsina ni numero wa prochaine
1: bon dia numero na miti ni distribution kola
0: o mugova la wampula mukali herwaya nsina
1: Jean Bernard
0: mukali herwani
1: mukali herwaka mio ino bikini hi akala an feather worker is avendwa rupio ni kuna
0: La pe?
1: Akfa lambrizaro o tsaka ila bila via kana le na tsaka na ta ana ka tsa yo di ni ta ya akumrowi
0: Kino hiwa orate ne Mamudu Mar Ano ko ha no himetwila a mudipi haram Wakati wakani ninkela uhiyeri wakila rami wuna atiki heri uhiyu wa miruku sana malatuli wahu arnahu niyasa wa zambese ni wampulava. Masu kala wala mwatanki arami makomaso animwira maprosheni?
1: Bonte rati ya lantro kule rati ya mwatanki ya mwuri yana. Miki mwata kwa wakini kurani chati miyafele tilki. Kwa miki nati miyafele tilki.
0: Mukali heru wanyu wa kurani?
1: Raka, the Chapotina made a national name. Well, where a shame in Timber de la Fania, you know, Okia, I mean, anywhere or now, yeah, after that, well, over here, no, on color, your husband, woman and affair, your man, I don't push here. Nyo mwere wame vanyatu wa hale, hale, nakata hata. Kata wame mwema, kata kwenja, kino wata kasi jerere, kina mwiri hata kini nini, kina mwala no. Kala yu hiri ya, kwa mtu haru ya wata sawe, mwamu ulubalia we, kila hapa nyaka mama we. Kile, eba mwemera wolo kati kisela, wadapa nteku mwanyo. Kila wala na ama kuru sale, kila kisela, mwera wolo kia hiri.
0: Kanta kwa kila suwa kwa kwa Mahiku alava o tempe wa kuvelo pkanya. Toni iri hana ve wanakushiri. Wakati mkina wakweno piri ya ka otumi hiwa atuya la anakoso apinatamu. Nintuno patiri ha wampu lavava. Wakati wo ni mwashamwashe ya Teresa Budala. Wasote nisi ya vani vanyaniahu. Ndiriahu nilavula wa vani lahu la wolilu. Enkandia uhala netela katevi miruku sanyu sukse.
2: Anamani... Ashi mama, ashi tiana, ashi miravo. Niswele kewira, kivo, engwa mahala, wala fasi. Na navahiwa kai promesa iyo, samuteko msuru ikina ku, nihana nonaka, ipromesa ya samu verdadera jona. Yo longiva hai promesa iyo, unkuma uwe, kini muswela, amusi awe, Ntamu, nihana ni prestari katensao nchuse yo sotene. Mashtame nihana ni wachame laka autoridades lokais, malideri komunitaru, ashe polisi. Autoridades se sinkala o komunidade yahu. Itu ya sa trafiku chusinira nea, nihana ni lavulaka, nihana ni lavulaka sobri, explicar kwa isa wa situasyon shkite akontesidu. E também nihana ni denunciar que qualquer suspeita de tráfico. É melhor denunciar uma suspeita do que ser traficado e não saber o que fazer.
0: No shukurela. Ye maru albinu oniasa, molu maya oksiria, wahalo handia huwe ni haleki ni mwerelaka.
3: Masu oksira kineraka kavahe atu. Oni yasano nujerali Mosambiko otheni kineri la wera ni parihele maito no na no wera no kala ni hove hela hu mota ni handala huone nete lampairumu otimaka walela olele poma wera I no kala ni ntikina hu no kala mlopana

Nto nzoma na nikeche. Nonada mno sabudu mazoma otiano tiana. Makamaka nikeche na nyambaro. Ali matangani kwa tiyo gurue. Edhulu dhula provinsi kina Zambezia.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Baito, nimkwele mkwe o kobela Belton Kasimu, ya wila zina zotezine, warma matanga virlewa, uvira wadha kama kumanai za kwati ya Mnyasunsh, obe kati, kwati ya Karungu.
2: Anamewa Radio Moçambique, moyoni motene, kopeni, nili Mukarungu. Mukarungu nili Ogonyani. Ogonyani bumburo osakule mudabuno ya wila nigila tele. Okuno mwana makani ya wila. Nazi uyabala utena nzivelo uvuruwa na mabasa Radio Moçambique. Ya win lagie wi Radio Moçambique duasa mbikano otene. Ole ole Moçambikano mfuna ologa na vina ona makani ba makani. Okana mburo muradi Moçambique ya wila atie mazu ae. Nona voruma veneziwaniyo wila mabasa haba onsayi dhu kuno ugonyani. Dimio Belton Kasimu. Dikana mwobiwi ona mio kumfunemi ojana makani mudhidhubu. Kumfunemi okala na hiyene wila ntapulele niziwele mo. Makamaka za kwatichi ya Mukarungu. Voruma vene di mvuze nzenane, yene ngadi mundi mwene, enofanyela ni mwewe, na antero nena aloge mwenyene, eili omulogela mabasa antide evine, unelo nziwea. Nzenane nyo.
3: Zenana gamendi nchemela Vitorino, Ribero Vitorino, di bale parova Gonyani, ni basa nitinda miendi li shefu wa kultura. Kultura kuyoga udidi. Dotelese dili udidi, okuno Gonyani unimilela dimio.
2: So Vitorino yo nimfuna rama rome nzina na Mukarungu. Sabo ya wila nilimwereni wa Karungu limweri wenyu. Karungu mwere nobu nwakwa ni ya juaka makumanae. Nona sumani nyu, mweri nyu, mukana eo dhelo yolo gesile dhotene dhili mirmane mwenyu. Dhili dha Mukarungu mwenyu wila mutitimie mabasa. Kwa tijienyu, nzi nantina Mukarungu, so Vitorino, nyo peno, muromile wiworo gani, ndile vavi, peno akala mwaro maguvuzia, peno nyo vina mwakala vula bona ntu, vatu vwa Karungu, nzi nantina vina, etu vwa gawila kwa ti?
3: Medi nolo gawila, nzi nana Mukarungu, varomile hani mye kadaka levo, dali mwana, maendi iwa, na makolo awale, yowila Karungu, ipaduwile, yali musasa waka sadori okwe Ukarungu purukipuno Mukarungu kala labu nchimelwa Mukarungu wakali aka sadori ta nyampariga udadua mwana kala baudadua kwi wagula nama nama kafanyeo nta ufanye sonje sonje ni pande ya nama itli mwari mwani mwanama
2: mapefu mtengo
3: mapefu mtengo nta mangapeleka mwana mushukudu he nta baka sadori ya nama we kufanyile. So ufanyavo ni mavevuma. Nya sonje.
2: Babaiwa.
3: Nya sonje. Ndao. Pagalo gadane nya sonje. Ndao. Aba alivo.
2: Aleleba.
3: Aleleba. Nya sonje. Puro. De padua wula. Ida nya sonje. Nya sonje. Andado tempo. Pronto. Idekani. Inya sonje. Na ikafre Mukarungu.
2: Inya sonje. Efumbu ileve nevo. Mwayo wila namu aludo. Wafuna gule nyama.
3: Nyama.
2: Kafanyile.
3: Kafanyile mabefu mpya. Amwari. Ta abale haka sadori ngali asina. Hati yoga. Nya sonje.
2: Kaya ulotu kula sonjae jo.
3: Pronto. Odoa. Utakulu. Odoa teleka sonjae. Oja vatakulu nanae. Daunu panu. Oromana ni. Lomana ni laboneti. Ate daunu panu. Karungu. Nevira bachemelua. Nya sonje. Nya sonje.
2: So Vitorino. Ote nanzi nanti na Karungu. Nyonga dimuinya ya wa mavego menji. Aodi dinga mwalo ganyo. Chini chini. Zimparu wa mpuno Mukarungu. Mabasa nantida nyo haba wocheta. Michete lugani. Zimfanyi Mukarungu.
3: Opuno Mukarungu. Mano Belton. Yeah. Opuno Mukala mavego otiana tiana. Wadhiri tuwa uziva. Parai, opuno nikana mumutengo. Nikana monibondo. Nikala monyambaro, nikala mousiwa, nikala mojoto, nikala mobache. Opono Mukarungu. Mavegua otiana tiana. Ate ningavoloa ipadena, ninofanya vina bola mavengo apuno akalungu anzive lo akalungu
2: ibondo enchetwa mudhidhigani bache mudhidhigani peno ejo ina jeto enchetwa mudhidhigani ekala ujira ila nada muchete lobu onchetwa peno va mateloni onchetwa dhawene buruburu va matangani peno onchetwa labo tilabo efumbule dhavi machete laba vina kana muiwelela
3: machete loba mie wiwelela wanga nigan mwana ibondo ibodo inochetwa vankala ceremonia ninga matelo inokwewa nibondo chikozaza chidavo vankala ceremonia di ya ade futu inokwewa nibondo chikozaza chidavo mudidimona ugayo kuelwa mabakala mazoma meli balaba niga koptisao ya nga kumbati ya bacheta jafiu togo manu belton baromana mabesi bafia tematiu gada babalalea mba ya aunkosa linga obuela wa marafuladi malo angafia mudide nembu anu obuela ya de futundie ya
2: ese zimpadwa peno agavira malabo matana meli obe agavira mweri nga miserere nge mpadwa mukapela ma basa ba peno obiwa wa makuru aba aibondo jeto peno bache obe onkoselwa dule waligi una macheta peno bakwa vina nodo chetwa
3: anochetwa kaiso de wali munikuri nao echo ija independent family aje insasanya mataga aba au buela wa mara fuladi mbalo na ikosolya koseleani na ubuela wo anona no organizare anosangasanga bakuela nizomaje parawela au bueli mejimo museti mudia anochomela zomani moda agaka 40 dia anochemela zomani moda agaka la ceremonia ndi de 1 dojano anochemela mazoma meli parawela de akese matanga au bueli ya makamake ate anoko vidare atwe na ankala maputu ankala uvi parawela de agumane asasanye matanga au bueli de futu ndi dole
2: nona masaka wale peno dani wayo wila ibondo yali loge muchetelo ototilo mwala na watu vadetu kumwenimo
3: echo kai barbari mano belton kai barbari wale tototo mwala na watu ni bondo ni zoma yitu ipuno mukalungu wale wale ni bondo yatetwa prati wa ni bondo yatetwa weo mulobana mbutukia miedwao opo mnyogano mamuyana maungatuke and o dua wasogoro intachi da kala ja ni bondo chingachetwa wene mudhiri tunga baili ni bondo ibudwe va bailini nzinache ya baili ya azungu vabudwe vene va ni bondo okubarelana mamungacheta pabudwe zinache ya ni bondo
2: ya logwa vina mtu yake chitaka ni bondo kinja mtu kinja ni ejele peno yala gani
3: kayo ke ki bondo kinja mtu na yalo ni bondo kinja kinja nlo ibondo kinja lo ibodo kinja ilo porque nyomuno cheta ibodo vikinja ni ilo
2: ya ta makani oila nenji batakulo ila ya okule wachetani apano achetelebo zaburevi
3: zaburevi
2: bae papo valo ve kwani wo mujibone ni bodo kinja ilo ila amkuru muchemunya muliba muyana peno munya muliba muba
3: chichwene chichwene ya logani da wile ibodo kinja ilo ndoni farele ninji some zome bae mae ni bodo kinja nlo
2: nona ibondo eji peno jetu echi nyonga muimereli wa mabasaba mavego munko sata havio wila enatolo empuno mukarungu yo wila nyom noziwe yo wila ibondo muchetelo wa mukarungu jeto ibudule mukarungu munko sama basagani yo wila mazoma bana tolo
3: mabasa mano belton mabasaba iyo ninko sawila mabasaba bana tolo osuzia naima iyo puno mukarungu ni kana ni bondo ni kana zoma ndimwa nchemela mutengo ni basa ne unindi mwa njosuzi ya naima yo wila mtengo pono mkaruku kose gani kukwe kutoloe ologadretu
2: nyo dhane munasuzi ya uvi
3: iyo ai naima nasuzi ya manilagana manifia vamburo ni vamkadamu ta manikomisara kuwe ya ima mbadhavele bebe maninga alagia ngomanji zine ntiti ngomanji zime ntiti chagana ngomanji zime poroto maninga suzi ya lono bangaoba poroto yo maninga duwa sogoro
2: ngomesele zote ni dhikana mazina?
3: Dhikana mazina.
2: Dhilingasi?
3: For example, ngoma da nibondo. Dhili tanu. Tuka
2: mazina ya bavi?
3: Tuka tamboro. Tuka mungono. Tuka mafende araru. Tuka njanje. Njanje fero. njanje fero inobwa jana butukuya fero gava da fero idimwa kete proto zoma inodwa inochetu
2: mafende
3: babe araru anka na mtu moda e tamboro na mkwe muna ritimwe anka na tiel nka na mtu moda
2: uloga tamboro na ritimula onimwi ba mtu moda
3: si
2: tamboro wae mtu
3: no tamboro
2: ritimula
3: ankala ba modaven ode vina mafende ankala ngoma taru nka na mtu moda njanje vina inkala na mtu moda
2: Ato gamala bayero mo ucheta.
3: Ato gamala mo ucheta. Mayon roma utene, zoma utene. Dudi nyamaiba. Onokana tuluka. Opono nitu mela tuluka. Ilo boninga funili.
2: Nyaga ntire na. Nyaga na ngombe ipeno.
3: Ndi roma. Ba roma nyiboya poroto. Aba okunoa mbe yatu. Kumisa rumela msegirieni poroto. Uzoma uromiwa.
2: Nuna so Vitorino. Iyo... Otiana mazoma balo gilenyo. Na mazina ya ngomea. Banu na ngoma 12. Jeto.
3: No, manu belto.
2: Mutengo.
3: Mutengo dilina ngoma do injiva. Ngoma do injiva wadidi.
2: Esile dotene dikana mazina?
3: Dote dikana mazina. Ni ukana mutengo. Obwe ngwe iluwa vakaderani.
2: Kuloga jingombe jile ndi mwa wadidi.
3: Mwa wadidi. Yukana ritimi. Ukana misozo.
2: Misozo sivi.
3: Sisi dingo nongono.
2: Dinkala ngasi?
3: Dinkala taru misozo. Dinkala bili. Dinkala nai. Nta ngoma se dotene dikana mazina mano belton. Inikana makacha mapedasu amalata ankomeliwa vamurini na perego. Nta ode so no babae makacha. Kacha. Mutego jago oromio.
2: Oromio. Iyo namfu na wila nrama nchete.
3: Mutengo ya.
2: Mutengo. Rama nsuze. Yowi vina yyo omba gao lapa rama nziwe mikale lodi ncheti wani. Peno. Nyo mukana mikale lodo ulagi ya obe muno cheta ga.
3: Iyo nikana mikale lo yowula na ulagi yeni. Then indi kila mfufuta unitu kule para ukwati. Na ulagi yeni mutengo.
2: Makale la nchetu wani?
3: Makale la nchetu wani amutengo dabuno panu. Niyo ndani hindi kila mfuta. Onetu kule ni do ukwati, uboma, nobu yeni ula mtengo nchetu wadhae.
2: Malabu menji akala wansini na ngamio kukala. Na macheta, ticheta gathaili. Ena ni nada, machete lo atiana mweni ibondo. Auga kala amuzie. Mpozo mtida mwadhe munya. Mpozo mtida Mamu na amunya. Kumwene mo? Mutu na mwadhi afuge numba? Bumukali lunchetu wa ibondo?
3: Obo maubwelo.
2: Awali.
3: Na munopano maubwelo boka uo. Enje nchemilo wa nzoma. Zoma parato teni. Muzie. Muteliwi. Muzombe. Zomaje awe na anocheta. Mubwelo bo wakai wawale. Yowula nibo nchetu wa so na azie uo na ateliwi. Ka uo.
2: Nona nyo mugana vwa suzia azumbwe. Azumbwe ya normela, agela. Awe ni banda, okumbele wela kani suzie ni. Obe munu wakukusa wela nikana magumano. Nyo azumbwe mudhe. Murama mwale na mazoma aba ya upeno mkusa thani.
3: Mazoma aba, ninga mazoma atie ya zamani. Mudhidi. Uwobu wa ngoma ubu. Azumbwe sobo ya nukisa kani ankana ubu wele. Ucha oko urumia zomani ulini. Awe ni anoda.
2: Anoda oka.
3: Oka. Aganaga da okabo bora
2: onomo namu da
3: bagasuza da bora bakacha ate bagar motokonya ngomaya bora
2: nyomgama eya odweno
3: odwenedu oduga funa nufuna uvoloa mulinyani
2: omkuela
3: wela kama kila tipa kama kosadai imwima usuza
2: oziwa papa chichi padu ile nyon pako vano muno muziwa uiba Munozi wochetra kuloga musuzile dawene na otamela oziwa.
3: Otamela oziwa. Na makolo.
2: Na makolo.
3: Si. Papa no teda mno pano zoma di apono mkanu ki kwe ki rimele ikae zoma vi. Ate upaka nukala wene.
2: Apo delo hudu alilani. So Vitorino nyo muno viraga mbailini obe mwa mvirago mbailini. Dhafi kuno mno cheta wanada.
3: Mano Beltoni miedilini ya macheta.
2: Ndeto, mwini mwadu, nwona divuza?
3: Mie dilima nyama cheta. yakati gomele ndali mukuba.
2: Makusani?
3: Matagamu. Auchetelo yonakali mukuba.
2: Nyomwa dhuile nga na meba, na machete enodo.
3: Mienda dhuile nga muimilili wa Nikuru.
2: Makana Nikuru ni venye
3: kuno? Ni venye kuno.
2: Tani?
3: Nikuru, na bache. Na dhuile wono mukuba. Adhuwa cheta.
2: Bamulagia dhote ne dhinzi wa nyo.
3: Zwa iyo, manulagia dhote ne. Ate wono yekwe mukuba, dali na mano Domingo Jaloberto. Ndwadi kosi le mavu uzo. Mimba ni mano Domingo Jaloberto. Iyo nitu dhakono. Urumile la mkarungu. Urumile la Zambeza. Kanti yeto mano Domingo.
2: Akala wanila na azumbu vanini apupurwa. Mpuno mkarungu azumbu ya dhavi.
3: Mano Belton. Malogo baon. Wila azumbu apupurwa. Kae otene apupurule. Azumbu kae otene apupurwe. Akala wena apupurwe. Akala wena ngwe amfarela. Esi di loga makolo. Mwanaga we, unga kosaso kagwikoza, kadinkala. Kadilo de miyo, kaiwa diloga miyo, kaiwa dinsasanya miyo. Para wila izinaga, ivuwe.
2: Abwa mpupuru wape eno mnufu, kana muthithi bamurababa maogila ati anga kweo. Opupuru weleni dileji yongwa, opupuru weleni dileji yokobola. Anologa kachini nazuzumia?
3: Iyo ninga makolo na farela. Na farela, wila mzobo we, mpupuru ya ni dilanja ya makamaka. Mash, inonga pa, mano Belton. Visangu sangu vinona azo bweda muno. Pio tiana tiana.
2: Kuloga dhona dilo njiva.
3: Dilo njiva, dhona dilo njiva.
2: Anona uvi?
3: Awene, anona. For example, mano Belton. Azo, mudidi wababe umana uye utiana. Iyo walene kanae na televizori. Tano azo bweda no. Anta giapie vinona ni mutelevizori ni. Ate bafia na batakulu. Sezo wadu ya televizori. Epe vimbudu wapi kai pieni. Jareale dadu vya yambochi. Dano panu mzombo. Dano. Uivirado na televizori.
2: Telefoni isi dhova nini?
3: Telefoni isi dhova nini. Por example. Android. Telefoni dhova nini. Android. Telefoni dhova nini. Dino budu wa dilo bodoti ya na vadidi. Mutu baga purua. Mutu baga eda na mwendo moda. Awe na ngaonapi. Aonko taru ula uepe piani. Piachibarene. Mutu nopuru wawene. Sezu wa ulapi edai makina. Ampiliari. Mm-hmm.
2: Awena gama lusazia?
3: Anono awena gama usazia. Si.
2: Gama angwila mtoloni?
3: Gama na angwila mtoloni. Opuru. Si. Opuru.
2: Nitamagila ga hukumuni wa makani. Mumfuna mutieze lugani. Muniziwia mikalo lodhi fumbuile nzina na karungu. Mwazo mwaba ya wila. Adhwege na visi dhinsuzi ya nyo. Peno dhinasuzi ya nyo.
3: Omei ya weno ukomone wa konversaji yeyo mio dino funandilage ya zombwe. Seka ankarungu, seka ya Zambezia, mayazongo otene ya Musambiki. Aiwe, ese dinloga makolo. Puriki nikolo di uromye balu wana, uromye onanzwa, di yene wina mambo, di yene livru. Mwafuna ano nonga funguya, baga onamo chini, infanyelela. Para wila, udidiwo, udo visogoro. Kakale azombwe otraparea. Kakale azongo azombwe ofuna tolocha nlabo. Kakale azombwe ofuna ogwi ilabo. Akale azombwe ofuna imecha ilabo ya Msambiki. Uh-huh. Ilabo ya Zambezia. Ilabo ya Mnyasunji. Ilabo ya Gonyani.
2: Akala wanila ya nada. Mukarungu. Aba leotena alualuvali. Akwiri. Peno zipadithina bashto ugoluvala. Wewe unga mwana kalaba kuna nremezo na muzombwe muzombwe. Mwobwele haba mwazombwe.
3: Mano Belton. Mwobwele mwazombwe mwaburi. Mwudimua otena anga kala mkwiri. Siraki muzombwe kanshpira vina kala mdimua?
2: Nukala.
3: Kankala mdimua?
2: Nukala. Kuluka yene vina mkwiri wa mangana?
3: Yene vina nukala mkwiri wa mangana to. Muzombwe no shpirari kana ane. Muzombwe no kuzari bibia wii mkwiri no shpirari kana adulu. Muzombwe no kubibia ula mkwiri no shpirari kana azukulukuma, iye ni kathakale mkuri, maobwele ba mbabure, mano Belton kasa, mbabure, una mwaga mie vitorino, mbabure. Purkiyo sotene, nino shperari kala ni, andimua.
2: Ese le dinko siyo mpode uni yelela mangwana?
3: Ese dinko siyo mpode uni yelela mangwana. Uh-huh. Manida kala vina akwiri, ane ugadhanipe, adulu ugadhanipe, kavinziva mano Belton. Pia bure, maobwele abure vadidi.
2: So vitorino, iyo no tamana nivenji orumela otapulele sile do tedene didele iyo ziwampu no mukalongo babasa aba amavego muthoege na avusogoro bamugasu uzia vazumbwe gano esivina mwarari eviwala gazumbwe sabwa sinunu ya gonyani sinunu ya chuwabo sinunu ya sambiki sinunu ya laboiji
3: obrigado mano Belton Kasim iyo no tamala nivadidi para wila mulugu bavani guru mamvenya uchuwabu atepia kuno gonyani. Gonyani papano, ngavanone anyo, nino tamala vadidi. Vadidi veni, wila nabuya, akale nanyo, akale nami, akale na iyo sote na msambikano. Nuende ni momodani.
2: Bae, nga niluko, mwenu rama nchete. Yubo ndo nona ngabu muzizia ni rama newe matanga ukula anoziva.
3: Okay. Brigado, mano Belton.
2: Baito, nogumano maketelo. Muno sunzia wenu wani?
3: Nino shpirare wila mfufra unidele, nigumane one uki. Para wila nibuyede, wila yopono kaligo, nino cheta wene ya ibaribari.
2: Bae, nukala ni mamuda, muno sunzia.
3: Okay. Obrigado, mano Belton Kasim.
2: Bae, aname wa radio Musambiki, bamaka nabakana jile mio kuno ogonyani na so Vitorino. Muna mwani otile zelu dhinji, otile vina mukalelo obudu ile nzi nanti na inyasunji. Nona nga mwiweli beluwa na mwali wafu nukula nyama mbweni okule kadhuani wafanyila na masapayaba apile na madha ama loguli yao nyamadhe sile za dere tuta ofanyile madhadhu obe mabefu mwafuna. Bae peluwa ni nya sonje chiwali ivo mtengu. Yene bae nga wakana korowa wakana kwilu varidu wafu na aje nyama olo wake la bae madhadhu wabali olo wabatoleka baja. Papa, babudu ile nzenantina inyasunji, nibudu ile mwa aobahi wa inyasunji.

0: Nzara na yu?
1: Nye la Amarale Arthur Machado.
0: Mungu savo na hapa?
1: Hapa no ni sasa ni nama tanga adia vinsinku ya Julio.
0: Kuloga labo na kwatiji ya Karungu?
1: Ye, labo na kato ya Karungu mutendelo na yu kuno dabuno.
0: Monele wenyu Karungu ya oromana nsakanto na mundu ni mpako vano, mundu na zafi, unonua?
1: Kalungu no mwana ninga no tapu wawe ni baridi na guru maishi. Kanafa jene nade. Peno ndoa hiyo. Maji uva napa no mwana alibon.
0: Makatamiyo gane angane chenyo mpuno mkalungu?
1: Makatamiyo ninji wacha mkalungu mpuno kwa ya marida. Baya marida marida. Kaya mulugu. Habeno kado hospitala jivezi. Bukana wa Saudi budao. Ole vina kala Saudi kinova adretu mulugu vina abamuitana. Bano ni abai.
0: Wakata mi oreda baya na nyo mpuno mkalungu. Mena oja kamuna makata.
1: Oja to hii, oja to botu kuno problema kana problema. Mzoga kakodoruwa ni imali. So mzoga garuba, oja wakala wakamuna.
0: Ya kejino mzoga kone ileche, zaavi mpuno mkalungu ma?
1: Dala ikala uti. Kuriki mzoga uyeva. Dala ikala wendi mwa badidi.
0: Uloga ya kejino, atu anilu kwa dala?
1: Kangwa dala son nugo batilera bangono bangono dani manga viveri kwa daga mkwani manga pia yana baga pia tu manga sa maskuba gado shogoro
0: nyualo bwana munga kosa mabasa gani sabwa omunda kubudu ile lebo mundida mabasa gani mena yo ila muruche lebo chilobo vatako
1: mabasa labayo amuna gas daru munda dima mkwani afalinya ya bambaiya naiji maraga kya udaini pio ba na jidari wayana kana mabaso labakota so mabata ninga hiyo ninga lider ni labako ntambira vina ntambira trazado ona kimpa dala batakulu
0: yo kuno nga mwene munona dhavi mwedelo wazombo ya mpuno mkalungu hanoida direct
1: azombo au kuno mkalungu aba for example ando a shkola ni ano laba ano sura direct kana ma problema
0: Ninga alibu kubola anuone ya mazumba ntamelo pupuru waba vuloi la dhila ya buri yongwa yu kubola anuone ya mpuno mkalungu?
1: Abo alumu alubomu epa purkikadatu alitakulewa vuka nkontrolare haivezi andwe na guamua na mati yuwe kunimu wana ninga alidere haivezi kunimu kontrolare antebu moda
0: Mfuna mteze lugani mwana mawani wote na mkalungu matanga aba edie dhadu
1: Meri funa diye matanga badavuno awedi diretu asanzai kavakala atuo tukumana undunyana o tonyana nifuna nwedi o diretu ni balale diretu nifuna mimi nifie vina batakulu na mtendele wetenene
2: nzina naga novu wana di nchemilu wa mchapawe maeno dokumenton liliru ya Merko Gonsalvi
0: so mchapawe iyo nufu wanyana hapa mungu wa savo na hapa
2: Apa mio didilo otabela matanga adistiritu ego. Mio dizivele wavadidi siku na dabuno. Ivina deji munda yaba ninga tabela matanga yunga fia sikuna. Netene ninozivele wa apa nuva ukala mazoma matanu na mararu. Mwitengo, jajau, netene nilivene vano nino tabela siku na dabuno.
0: Nyo, obu noni oku usogoro, onchambero wani?
2: Obu una hiyo vene vanupano obu nchemilu wa mutengo obu luwacheta azamani na mkunguru. Dabuno nili muizukuni ninocheta na makalisa, mavistidu, masaya, maji muazamani kakamu kakamu acheta na mkunguru. Itewela.
0: Ova nene azombo eba chingile mikale lesile dhabali wa mtengo. Mkunguru dabuno atu ya kanabela yoyila acheta na mtengo. Ki ono chingi ya kayango obu luwawale.
2: Aweni unolada na maji guruta docheta na sumo dadeni. Iyo nizivelu wa mwintu be, okumana na nyuo mundi mwa wa muradio ni, miyo dimvenya na bayero ya makuvunga.
0: Muvenyile makuvunga ya wila mudhemu one matanga?
2: Si, divenyile makuvunga dedu one matanga, abano. Sirikuliaga, selulaga kuvunga, sirikuliaga musama, miyo dimviveri area wa mikajuni.
0: Nyo kule owani nyu. Ovenyele odi nyu ena vina alukuno.
2: Nilie njene maji nidile ono nukuno.
0: Mugamela veneva mukane tadeli nyu vatakulu beno mukwe ya mwena kui nyu beno nimbata.
2: Ningamela veneva nito mtu wa vatakulu divete murataka wafalinya na totwe. DJ deretu ditabele siku na dabu no. Kurikimio tingi DJ pile jaza mani. totwe sazi velo cha zamani.
0: Nyo, kamgafanye lo ya mumpule ya murama mchote mundagi ya mikalo za cha zamani.
2: Mio di nozo wa da chete.
0: Nelocheta.
2: Nelocheta.
0: Nabu, iyo noje zani ya wila murama nuone ni.
2: Diwa.
0: Mama nzira nanyi?
3: Mio di limira Luigi. Hale, di limuledo di zilokuno kiwabo okalungu. Ma dizibelo amaji na nzoma ti dizibelo amaji apre bali mio bakala bazoma amaji wo ziba amaji ae zamani abara kila mara kulabo obrigad
0: nyo nyanye mira luigi okulo chuabo mudile ya wila mutabe na kalungu pamoda
3: na da dizile ba mudaga da lo mona mureda maji dipi okuno dizoma bina dizile wo nanzoma digamala ko bo wanwaga
0: mulofa lo fanyeda nokuno yakuloga muzibelo
3: Eloi fanyezo kuno kuloga dizibelo adetedene dinkosu apano bemna limuna ndilimu kwarungu bina
0: aha muli amone muno so mungale lochwabo
3: se dikano chwabo se santa o santa agua wa martere dinasuji
0: aha munona dha vimatanga
3: matanga nona mo moziba mwene mo fanyelela imozibela bina mukuto imela bemejimo
0: apa mugako eliwa ila murama muyemo murama mchete muno ubwela masakabele pelo manche takapena
3: Masa kaka nubuelo buene porque ndoma nanti jamie no di mama zo cheta porque dikana problema ya mwedo.
0: Aha.
3: Si.
0: Mumbula mate reze lugana bela luchu wabo peno afuna wila hapa nunga kale mkarungu one si zimpadu hapa. Kamuna teza ni kukomezo be wawo bayo wila ade one matanga hapa.
3: Olo gadi mia mira luigi maza mbago tene mduwe no chuwabo. Na mpanya nunga mduwe mpuna mkarungu mwone. Bazoma alimpudo mkarungu nombala pena aliba posto nombala pena distritu yetene nombala pena watu anitikitiki ninga manje wodhala.
0: Aha.
3: Ya, dilipuno ditabwa.
0: Nzera nani?
1: Izinaga di Carlos Almeida Luigi.
0: Nona, so Carlos nyo mkala uwe?
1: Mie di mkala mazambo.
0: Mazambo, nyo mamwene?
1: Mie di mwene si.
0: Murdogu wa mazambo. Oneda zaadi.
1: Bunu ndambo wa mazambo unuenda teretwene. Se problema. Si. E verdade.
0: Unuenda teretu.
1: Unuenda teretu.
0: Iyo nina nzwe na nyua. Azumba mpuno mkarungu. Mwonele wenyo. Ali zaadi.
1: Azumba mpuno mkarungu. Epa. Tempunje na anjino iti yana. Se proki. Azumba vani nipa mpuna vya wabai. Kaniwa nana na ndimua kankosa zaadi. Si.
0: Afuna jua wanga zivi.
1: Problema nga panga ndo nikese ni mabasa awe ni kamfune cha nada.
0: Mabasa gana na kukusela nyoyo ila kusa?
1: For example, uroni yao mwintu maji suwene.
0: Mamakuma no nikanzive luwe chavo?
1: Mamakuma ni ajwe hiyo na pusha ni maji ya putisi nana mbangata kuno. Si.
0: Kito Ega kala za wene ai me aba azombo ya bambunum kalungu akala ho ala murima wa bure ho anromo oko bola fola ambolo ela dimeji onwa gazo firela benum bunum kalungu mpule murdan monyu ukana mazo mninga aba
1: azombo ankata tabure nada kamunada
0: kamunada yo kuloga mno ala gadretu
1: sina ala gadretu
0: Mufuna mutieze lugani mwa matanga anoni undabuno labondi mwa baditi labuna kwatinyu muna mutieze lugani mwazombe
1: aha zedu intia iyo puno para azombe então azombe ni wanane itambe daulo sikwindi mwa
0: nzera ne
3: Amelia Luiz
0: nyanya Amelia Luiz nufanyana pa muliva matanga ni
3: se
0: Untabela ovira wadaka ditonywe kwatijo ile kale kwatika
3: kwati ya nyasuji
0: muno nadha abimatanga yano edadret
3: no na dretu
0: ano siva chini doni lenyo apa matanga
3: apa badile mie duona mazoma mangie ni manj ali bene pano pano bache mazoma nyangade vilo bogwe vili bene pano pano akantori ali bene pano
0: Kuloka labonti ni gafia chini nda mirimani mwenyu
3: nda mirimani mwenyu nda mozive liwa wa ilabo guvernu mazome bandamu
0: ninga ni koko mezo wabela livatakulu aina fedhelo kunu mfuna mwabaya hizelu gani
3: iyo nnodwa na abaya demoyo wa ilamu iyele la vilo
4: porque yo no una vida bobe en giva más. Yo codo yo una, yo vi a tener malo viona, agora muy elela.
0: Camones, we are in Micalogani, the Budule Mbuga, when you are caging up in
4: Mbuga, Kubudule, Lucurene Mbuga, ten of Malo, Ukwa, Neku Buduili. So you're dying Limudalani. Nino tabu abadidi ne ujaka nona sabwa ya mbuga unongea imwi musogwe kabudu ile weni
0: yakagino na makata myabo ibudu wa mbuga penu munaka le udavi ngako sama basaga
4: ninkala davi ninkala dawene maninga tabua odwa mutati uveda todwe ukupa maninga viverna daene sempiri
0: yo mpuma mutati mwa todeza dinoneo
4: dawene ungabeana mambesi Budo tabuwe budana baldi para mudoe na kuvi mudoe na mtu baninu musika mwawene na jamu mujena vwaima
0: nyo todo esi muno gulia kamuno jabo todelekai
4: nada dina nino tukula voma ndo gulia dina manijabo bye
0: okupa mungupa dhabi
4: nino kupa ni magaita dra mani komsaru kupa mani kupa evin kupa iyo nga daba ni dodamo pende bili mani dana Nona bandama ni jadina mandogulia parani one na dispesa ya batakulu
0: chini afanyela nyuo peno yave de chanyo ya wila makata miaba avugue
4: inkumbira hiyo loga makata miaba avugue governo kerwa wanu apo yare ilo bwengono ngono vi hiyo maninga poder na viveri kichuene yakumbi infuna hiyo inkumbira hiyo Governo anio apoyari ilo bwe ngono ngono vi para hiyo ni poder doa na usogoro ni viveri na aima nikana nyashkola msuza na chiguo weva matuwa ni kavali ilo utau mwana uno lilo shkola kandua ya sabwa ya dala ina hiyo mnyasuji
0: ninga nao belua hui ni chete mbweni nifanya mutengo vano mudhi dhiboromo tupuela mie vina rama suze machete luya

0: Alô, boa tarde.
1: Boa tarde, tia Joana.
0: Boa tarde, Nino Ganani.
1: Eu ganho a Jiboia, Samaria, Murdana, Mapura.
0: Jiboia, Samaria. Alô, Gani, eu não com a Samaria.
1: Nada, eu não Samaria, Jiboia, Nino Gafi, Uvina.
0: Dabuno ke kamo edi le.
1: Armo tu ela mama.
0: Kamo edi le vina dabuno.
1: Nada iya.
0: Ni
1: vine ba ba mento kati.
0: Kamo zivelo areza.
1: Wara la no ziveli wa. Zivelo na anu matangani.
0: Matangani.
1: Matange le po o magiwa nga munzeli mukizubu. Zivisa matanga.
0: Okay.
1: Kwa kunoka zowilo entao maningo ni mpuka mwizire tu o zowilo dirafasi wino dakelao maanziro ni mpuka kunya wanyawa ka oroma ya kaku
0: nama kana chibamba
1: nata nana madibu idi
0: belo madibu daka na makura wadidi
1: mwitu kudidu
0: kamulo kejuwe neto mkulu gani
1: nata nunga na nengi wami titiaga di Joana ela sinu o ni Joana Bridge.
0: Okay.
1: Ntamu di sharinyu ja.
0: Di shara.
1: Ma so ki kampanya ila bwene dia vati.
0: Ah. Maita mu bwele ke zawe ni na merelo a ya ti le vatapan.
1: Ever dad. Mai mai ni kandwali.
0: Kandwali wa.
1: Dafra te kusima le jelo mangaka.
0: Kambe ni to.
1: Iyo no romana kana afuna ni ndai makalara. Mudi zeno bufanya wa nyampinga.
0: Onkala weno.
1: Bolao ni wana mudi bangono. Ebuji abwiraje bwiri.
0: Abwiri.

0: Dino Makela, mkwi unluku, boa tarde.
1: Boa tarde, Gumiya.
0: Ika na penu enyo?
1: Nidam Gumiya, obrigado.
0: Dino loga nani ani mulimur daga napa?
1: Dino loga mpuno morigile dili Tonito Domingos.
0: Tonito Domingos, kambe ni nyu awirigo, nyoko muliwoni kwadala?
1: Na morigile ni kwadala, sim.
0: Agwa mangwana nyu mnoponya mpira na achuabu. Apa dhaene mungjeze lani. Peno nyo manye ya duiwe ni.
1: Nada ningezi la bon resultat muluku wakafuna.
0: Nyo jam pembele?
1: Si, muluku wakafuna ni pembele gakala.
0: Muluku unofuna, eso thingi do, diloko, onligana na mutiolo, unfune odo wa otikana ya. Olinga, nganga, muluku udofune ni.
1: Umalaka badhirucha.
0: Badhirucha. Ki, anama ponyampira enyu, abu onikuwa danafuna mawawa ya therugani. Akosta
1: na anikuwa dalazelu enati ya miyo chowila azadi akali uvadea azuzume levina aviru mwofase ya ni mweni
0: nde bye maligiru mwatu watano
1: maligiru mwatu watano zi nduwa na oruma ya dimwaza ka Manuela Poniju mwana ka Yuzina
0: Nota melan, mukane vina umambesi I nde ochugo watima daone to nge la bueno risa bae di la gamambesi
1: obrigado
0: yamba anga no da te laga lobe abadidi Agosto tupu ilamu Dabunote labu noroma Yaka penu kusa dada Jigalua Dada Jigalua viki Ana damio Ningede la muero o marri Adikose de lo boda gada dere tuzini Neuila dunaka la yaka dipulia dere Oh Onrumwa egoma Egoma, yake goma, egoma za vito miwe kadaldi na roma hapa, kadafuna roma utida mabasaga ya mabasaga. Tambao, ugonya.

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nina paka ikurita mahiku matene ushkulani. Inte kwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihema hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku ipra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathire okalano ikuru na veto onamo tepa shochima kaka.
1: Yuruni berta ala kono chuma kauliwili. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju,
3: berta. Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kineme lawira weano berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wananto olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Mwere sisiano, muge seo sipasipasha, ikani kani. Mukaleo ni murecheleni, so sipasha, ukalosha, no uchu.

0: Ngwenya brada Ovanu mbwenye Niro movidhu wako Niro movidhu wakalu majichi Bikane zindilo Boa tarde Nino gana nye ni muluvi Uviani Mikauni, so Domingos, kambe ni mikauni mwa marigiru mwata tano anduwa uvi?
1: Alegiru anduwa mwata ngana itansia.
0: Aha.
1: Mindu. Uriti. Mato. Namaya kazi nire.
0: Bye, so Domingos jio no tamala nyo dinyo fugile dimage over nene. Bye. Mukani... Ochuguwa tima, mvurona gama basa bara di Msambiki. Yamba. Baito, nifuga, nichito deo. Mwanjidiga na mtala moda. Nelos gunchamiko mumpako omaput, yawe na kele do padua, ta mithi di mitana mumpako.

0: hicho lelo. Tehene na Vera.
1: Papa, nini shushu? Nini napaka ikurita mahiku matene ushkulani. Intekwe satene anakivota.
0: Oh, manaka. Hinko ni marihimu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mjeno lelo.
2: Muki na manaku
1: papa.
2: Ki manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi manaka. Onna ponela olya sunu na sasina melukulu kusothene. Miano manaka. Manaku onamo kadhire okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
3: Runi Berta ala kono chuma kauliwiri. Enelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka.
4: Berta, juju, Berta, juju, Berta, juju,
3: Berta. Ganyara.
4: Berta, Berta, Berta.
2: Kineme lawira weano Berta o ganyara. Dihene pachungwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Kwere sisiano, mugese osipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mureche.

0: Ante tabula kufatu nzizi wa nyakulima na nkwatu salimu te pabulikiria nkati mwenu studio Radio Mosambik panu panzinda wa Kalimane. Trakuveka bulikira mpimba za kusiana siana fesera radio ntoko ziatu kuna ale anafuvuna kupereka munyikiro kuna bale na dzinza ntoko ziatu ngwa 8 to 7 91 to 65 set sankulani tukuimbirani lero ninga kumala kwa sumana. 8791-1265-7, peno 24-21-27-14, unoyu ndi ntokozi wapafufu. Makamaka menyani tuntokozi tuwele kutipabozi tikali antu wakusanza ya Vesera Radio. Makamaka tupakati pandimatu ish ya malongero nchi sena. Masiku lero, masiku nchena, masiku kufunikira. Pani sekuva kuimba kwa Didasia. Alkuimba apato, Didasia alkuimba. Alkuimba mamunanga, bulkira nkati mainu studio. Nkusanza ya baba, nkusanza ya nanjitu. Chinchino banja safuna kuipata na manja mawiri. Sikuti hao hao na mamuna, maungwana, unaza salanza apia, nanjitu chinchino, amuna, bwira oru, amuna na unimu hawa, bwira mfuma ya pansi pa mataka, Avesera Radio. Unga kalanai munangwachi mamuna kumpati na manja mawiri, nanjitu pinepi pia kuchita bech na mamuna, maungwana baba, maungwana mwanankadzianga, unaza sala munangwachi kuma. Anza kwa nchongo na mamuna uyo, anagaya na iwe. Na njitu anza kwa lina maso tongo, kumulingana kutuwa munangwa changa muleka pangono, basene, ndi ngambiretu. Ankabe, ini ndri kusaka nkazo kulungama. Kodu nangumana kupi nkazo kulungama? Wanaumona kupi nkazo kulungama? Adalonga ndishadreke tanki, nkabepu nkazo kulungama, sawa sawa. Nkabepo pina mamuna ukulungama. Ndizafuna mamuna. Wakulungama. Unangumana kupi mamuna ukulungama. Na ipyo baba nyumba ndima gudumira. Pina chitika mune mundipindu pizinchi. Nditangune isafuna kujita gashu gashu. Nditangune isafuna kutunda. Kumulimeza mamuna. Kumulimeza mamuna. Na njitu tine pabasi ene. Tina tikali antu akugwamfuwa. Trakono kutuwe wamenyo ntoko zalo mlipo.
1: Halo, halo, halo, bono aje.
0: Masikwa didi, zina mkulungira kupi nkoma?
1: Zina yanga nile Benedito Dori Sangadea kubugira Senga Senga Maringu.
0: Senga Senga Maringu in provincia ya Sofala.
1: Anda ni mbuya.
0: Mbuya tipangene tu mkupita tani masiku a lero msabudu?
1: Masiku a lero tukepita bong, kade problema rai. Depozi mangbana tikuenda kumisa.
0: Ndimo?
1: Nga buda kumisa. Depozi kumaura tikuenda kasisti bola wapa senga senga hapa. Ya antiposi ya tukunyezula pako tiende kumaganyo.
0: Ndimo?
1: Ndi kumanga kuna chita semana.
0: Kodi mabasa twalikufika ninga munafunika kweneko kusenga senga mprovinsi ya Sofala?
1: Ufika leto mwandi mwene same problema tafika mwadidi mwene.
0: Makani ya twadolungefe pano tangu ya wana mwadza penu ananyoza makaliru wa wananyoza piao zomao mwavisira mwadidi.
1: Kabe zepa ndukubula kwene pa chitulo vano nikada gona zepa ndukula mwene jenchino pa.
0: Mwona msadodume sapenebu?
1: Ande mbuya munandileka.
0: Musalamuka munangu aji muzamenye ntokozi basi. Safunika kuvesira mabaso nseni. Mpangwa ziri zinabwere safe. Mafala ale nabwere safe. Tuwera kulanga mbumba.
1: Ande mbuya tukuvidziwa. Spedi kadagona. Ande kadagona munandilekelela.
0: Ande. Mwikiro nenda kunane?
1: Mwanyigiro. Kukoma. Ndimwe. Mwikuraki na sata keniko. Kuna mwanzanga. Rauli manyomba chenzaba kwa ntokozi. Mwana kujenda kuna atazanga. Rutilini. Nule kuyeo. Juta Tomasi. Atasina Jose. Ndigati tiende kuna ananga. Mauricio Benedito. Delina Benedito. Sara Benedito. Vinance Benedito, Julieta Benedito, Lucas Benedito. Tingaretiende kuna abale. Percy Dolis, Plácido Dolis, Janota Dolis, Genito Dolis, Nelito Dolis, Samuel Dolis, Vinance Jeme, Sangate. Tingaretiende kuna nangombo wale pa lokaja ya Senga Senga pano. Kuna Maristani Lázaro como rego de Senga Senga. Ireseu Vale Mostambique na Elia Lezeseni que está aqui em Senga Senga da Comanche Mbuya.
0: Ndombo mbona kolo nyimbo nafuna mu njepi.
1: John Chibadula benaliwa na John Chibadula zinali kusemankaza na Red Kid kusemankaza ndi kule venu.
0: John Chibadula trina epano John Chibadula ndirowi tulina epano John Chibadula. Shiku.
1: Dikreno mwe ngapo problema range.
0: Takuta baba.
1: Anda ndembuya mwe tabasa me brigade brigade.
0: Trisani basi na kutoportana.
1: Ande Raul Manyo atepa kundiza paka dalipano vena dipita vena stati venu.
0: Atati baba.
1: Maitake bogata na pita brigade sorbato.
0: Takuta tabulukira mwenye tabuluka pachisa cha tsenga tsenga. Provincia ya Sofala. Trako vadidas. Trako vanyimbo itswa ish. Nyimbo ish ya didas ya asani na misie shimu visa. Ukira munzinda wa Beira. Provincia Sofala. Didas ya baulo pano panzinda wa Kilimani. Ndina chisuo mamunanga. Trakona kutoa menyu antokoze. Alo malipo?
2: Kipo.
0: Masiku wa didi, zina mkulu ngena kupi nkoma?
2: Ndungula kupi Sanga Oliveira.
0: Sanga Oliveira.
2: Pano pachua, Kilimani mamu.
0: Pano pachua mbu, Sanga Oliveira. Pangeni tu zina mwati ni mwani?
2: Ndaku ni Jordani, ndamolo kushindi.
0: Amuna kushindi awa?
2: Ona mwaona tu.
0: Ndimo, pangeni tu masiku alero mungpita tani mbuya Jordan.
2: Tapita madidi, so tondhola kulipo maji.
0: Kutondhola? Ifembo pondho baba, taninsa, mundu adaninsa. Kupisa, atikupisa kwa tekera. Kutondhola, atikutondhola kwa tekera.
2: Kwa tekera, pionsene takuipa.
0: Pangeni tu.
2: Bada unua, bada kare, bada fikiru wami. Ndiyo wajua jitatawa. Pana hile kanapita, kanapita.
0: Ndimo. Nzizo ndi kubiri, nzizo ndi fuma penu mfuma munu muradi mwenye kilo nenda kunani?
2: Nankazaga jileta subizi. Alikumunda, nikuariko. Nabalianga, Lopi Jordani kushindi pambani. Kapumani Jordani alimuafumo kushindi. Era Muyemba, mas Elias Francisco, ali para o Nenevano, tinha o Abuca de Nicauni, mas era Teranga, Mbose ali com Vera, Londo, Mbose ali com Ire, Machado Jordão, Tadio Jordão, Egídio Jordão, Aliana Jordão, Magnolia Jordão, Maja sobrinho, Inês Confiança, a cara é uma de mim. Monico? Alô?
0: Alô?
2: Feliz aniversário, Cami.
0: Mamala?
2: Mamala, da puta, pai.
0: Ninguém é boa na frente?
2: Imagina. Da cadu a la pangono, é um gata.
0: Ninguém é boa?
2: Imagina. Ninguém é boa na cafuna langa. Kuwa bea ule wakunda onori. Ya nipata nimbo za didi maa.
0: Izomines. Basi takuta mamuna mkulu Jordan bulikira pachisa cha Sanga Oliveira panu pansinda wa Kilimani.
2: Mwankoza gosha. Mwankoza kuru kuru mwankoza gosha. Zako na pao vafuna nsima.
0: Aha. Mwankwa nisa.
2: Mwakiona.
0: Takuta baba Petrisani basi na kutiportana.
2: Ratanizu, Sakiwa mizura.
0: Tamuluka pachisa cha Sangare Veira panu panzinda wa Kilimani. Tukalongo na mbuya Jordan. Jordani. Nina chisuo mamunanga.

0: siku ina mala kobira sasa la ninganyansa la lo mulipo
1: ala ala ala mbuya masikwadidi
0: masikwadidi zina mkulangira kupi nkoma
1: jose iliva burukira kuno distrito mrumbala regulado ndenguma nyakundiwa
0: jose liva burukira nyakwa wandenguma nyakundiwa
1: ya
0: mbuya jose liva
1: Mbuya.
0: Chipangene tu mkupita tani masiku lero msabudu.
1: Ya mbuya masiku wa didi masiku wa lero tatita madidi. Masika titika kala kujove siyari. Mangbana kakimba mbuya. Ya bimingu ya si jabara jabara mbuya zawanga pimba ni si matima titantani.
0: Baba nzizi ndunoyo.
1: Ante baba.
0: Kia ulikira mangbana ibi. Unazama mba chigwene mbe. Mwaikiro nenda kunani mbuya Jose Liva.
1: Mbuya ine pano mwenyikiro to masiku na mana kazanga ja anandiana dipiche na sima na dingana na masiku na masikati. Halo?
0: Halo?
1: Kazanga jimilabda Joaki, mwana nganela Jose, Suraji Jose, Anabela Jose, mwana nga Wilsoni, mbuya nga Bernardo, Dalanga Jete, anseni ana ndikuwa sumbira kutumasi kwa didi.
0: Ndibasi?
1: Ndibasi mbuya, nyumbo wanji mbuya.
0: Nye mbuya nafune mnjepi mbuna mkulu?
1: Mbuya sanzoma wankulu Suraji wa Owani.
0: Owani?
1: Ya, nyumbache ya wani, wani.
0: Asa imbata ni makamaka, mudipasi uluso, ifi siri ya chuambu, ngabi pisa nensa kuti mungalonga wani, wani.
1: Mbuya inembo kumbu chichuambu pono jadivuta, so nyumbo yukuno nipeiva maningi, ina ite wani, wani, kuti mundu ungafamba, leka duwala lingwa kwano, utalomi inga lingwani, napoti duwala rai.
0: Aha.
1: Ya.
0: Basi, takuta.
1: Chagule, chagule mbuyachi.
0: Uluke nyakowa ninguma kuchitritu ya murumbala. Trikuenda pangono pangono alobu nipo?
2: Lipo.
0: Zina mkulungara kupi nkoma?
2: Ndabuya vondu nikulu sangalilera Jordan.
0: Mbuya Jordan, Jordani?
2: Si.
0: Tipangeni mwaduwa lanji mambu na mkulu?
2: Naduwa lambale yanga mbozo kwa pantima panga.
0: Ah, mwaduwa lambale yanga pantima?
2: Si.
0: Ono simbale yanga ufi pantima atai?
2: Mbale yanga ono naduwa yako kibati.
0: Aha.
2: Zinache ndi Elias Francisco Asubizi. Anagumona mikauni. Ndilipo. Masi nkazanga puna hakumbu wa rajuleta Asubizi Samaju. Mwana nga mwondo Fabio Jordão, Egidio Jordão, Egidio Magnolia Jordão. Kujadua nga mwondo Maria Subiji Samaju, alikulikware. Ana Alimu, alikulikware. Mzukuru wanga Ineji, alikushindi. Maj, mzukuru wanga mwondo nangu wale Mkuba, na Gaz Bagaria, Galaria. Mwusena na Niva, na Orainu, na Jitamizura. Na Pasangu. Mulipo.
0: Longano babu mamala.
2: Naha, mtazima arayi, longano.
3: Masiku wa didi. Halo.
0: Zina mkulongera kopi.
3: Kulongera chisa cha mikauni. Mulipo.
0: Zina.
3: Zina ndini Elias Francisco.
0: Tangene tumbuya Elias Francisco. Mzizi nikobiri mwenyikiro nenda kunani?
3: Ande, mwenyikiro nisafuna kuti ufike chakutoma kuna imu alipakaluta nzizuno. Anatipatira basa na kutondola uku mamukaba basa. Chachwiri nisapirika mbu mwenyikiro kuna Nyakubala paiwanga Francisco Asubish. Na iwanga Maria Tomuseni. Abalianga. Anakubanika nzizuno mboze sakubanika kuteti mbijifania Francisco. Unango alipani kwa dawa na chimera Elkana Francisco. Unango asakumanika kushindi diruti Francisco, Sonia Francisco. Ndikufuna kuti wakalimanu kwa kuanga ndizunu kwa kaa kutegu akunifesera. Mbandikonda kudwalambo mkazi. Ndikafuna ipisa mbada kamundu kutoma. Ye Laura Tomesa kumanika kushindi. Ananga Sarita Elias, Tito Elias, Eliseu Elias, Maria Elias, Ivone Elias, Alberto Elias, na Jonathan Elias. Osera kanimanungu kutirodo, na kunyado ndi Daniel Faria, Aldecinho Sarbaz Bonde, osera kanimanungu kwanga, wapita pedidi leno siku ya dimingu na anji kutuwa mahubana, funatende kuchechi, taka simbe mungu kutimungu atikoya pasumana ya mungu. Ndikufuna kuti iwo Mungu akoe. Mbandikonda kudwalambo ndizuno ali uimama uimama kunyumba ya ngumi. Mungu aikijanja tuwela kuti iwo. Siku zinamazi na bwerembu kunyumba sanza embo. Nao sera na ndivesera. Nambali anga na kumanika panu na ine. Ndizuno Jordan Jordani. Lopi Jordani. Tatumani Jordani. Pabozi na akazawa kalimanungu kuanga. Mbandifuna kuti Mungu apase piaka pizinji pia makalilo. Pakumalisa ndi kupembambo kuti baba lokutori mutikirembo nyimbo. Nyimbo ibodzi mungaipambasa ya Shari Sharamba. Nyimbo ndi nyimbo.
0: Pasu itakota nkomu mapitrisani basena kutipaporotana.
3: Ande itakomero apijinji. So tisafunambo kuti sapembambo atongi. Iyo akwanisembo kuti ikirambo nyakulonga pakaluta. Falambo ya chikadzi. Tivembo kutuwa tina lukuturimbo chikazi na malongero achisena. Pano pa Zambezi ya pano.
0: Ande mambazano zafika na njeto akadamu ndiwa na ziwa pyo msene. Ife takananga kutuwa. Anyaku bwinya mwadia da.
3: Ande tapiziwa tango kutea anyakulonga muradi wa anyakwata mpangwa. Ndiwa na pasambu fala kunale na suwa fala. Alimchisa alikupi entapika fika kuradio. Akulu asakwa nisambu kumbambu kutuwa mbumbe safu na chakuti ativeselembo ndizuno mapimbo nchilefe.
0: Takuta baba Petrizani basi na kutiportana.
3: Andi basa mbi wangi baba.
0: Takuta tabulikira makamaka mikauni mchitritu ya shinti.

kumala kufa kuimba kuna chita nchesa Antonio Pimpa mbuya muli kumamba na Valena Ditembu na Jekete na Vaponto Nelson Tivani na Makaz Mama's Baby kufa 20 Fingers na Minha Historia kwenda pamono pangono nao ndimatu ishe malongero nchisena kuna imoto muna tiporta na bulikira mpimba za kusia na siya na ande yeko.

0: Baito, ena mewa, nona, dobno, neli varwa matiyo, tamaelega ya mizi sikani. Dhoroma, zala labo ya domingo. Dabno sikasa abrunika na zingi zifune on owa idhani marma domingi mabasa. Yedala gawala za utene, zena mikalo dofanyela mbalo utena nifurwa na misa mabasa, nona yo... Nifuna ila dotene, zinfuna yofiana, zikale esile zinfuna wa azibili ya nami wa nivuru wana misa mabasa marma dimegikani ene on mudima iki. Iyo na varamati na mitala kumi na mitala miraru. Njada la kawaja dhotena zina mikalo lofanya la mbala dhotena ni vruwana. Mosambiki na oko bela ndekani. Iyo na venyo vano mpaka zika kwa na mine ina ma, na mitala makumu matano na mitano. Wafuna iyo tia mikombo esi no nane fukaga nalizu echuwa bo. Nifuna nalizu echuwa bo nikane dhotia otia nani sabwa zika kwa na miraru na mitala makumu ayaru. Pamfune uka na dime ya mchitu mbalo utena nivuruwana. Wile na hafengi ya mbalo utena nivuruwana vina labo nganti ya makama kasika dimingu. Iyo dabno li mu dimingu ni. Ndi sabudu na dimingu li mkubini. Sabwa mutala mwadha, obe mudli mwadha. No lulipa na sika dimingu. No na malabu malaro. Mwero buno wa agosto. Mbani ya maka mbake nifune ujo wila no tene nifuruwane obasa alizo na ichuwabo. Obasa banazo ya mpaka zikakwa na nona mine na maku matana mitano wafuna iyo tia miku mwesi. Weno ni nati niloka na zingi zifuna iyo wava edha na miwe abala nifuruwana. Maka maka nzivile na ichuwabo. Na alo kule bandiganga na zifuna iyo dhana batado. Baka maka ziwingiva. Enfuna iyo baka maka jowi. Nizena mwaru matime jama basa. Abale alina iyo bakuguluni. Abale alina iyo muleluni. Abale alina iyo. Nona obro buburu. Ena guwa limu mpana za igumi. Anifuru wanaga. Avelega arida. Alimu kamana za igumi. Ena guwa vina arida ya vina. Anifuru wanaga. Na miku moza azaradi msamiki. Nikana ena alivatakulu vina. Ali nona hibabaraki kawilia akusulidua wa mangwana. Mbani enane sizipano za aradhi msamiki. Manyomo tenu na iyo ni mfuna lezo tenu na mikalo dofanyala nga mfuna ilani. Na vina iyo mfuna uzoa zinye nikana zofi za nani sabwa nikana. Nika kwana nika malo gila iyo mirarina mitala. Makuma yarino kana dima mchito ni nata mchito noka na vina dhoza na batado. Maka maka gano na maka ni okono nyuma na pewa za Msambiki. Dalili basumana ni nikana zingi zifune uza na maanyumo teno na iyo. Mwode manigio ila na fedha na mewane furuwana mezisi. Zana mewotene ana iyo mezisi za mabasa na radio Msambiki. Wanyumo tene nona tamala kubapita sabwa. Radio Msambiki na meote na nifuruwana misa mabasa. Bondia, buonoiti. Mulina Domingos Alberto na Refeba Abristo. Buonoiti, bondia.
1: Radio Msambiki, Zambezia.

Mesodo 20 finger no na wamvurwani kolo gamu yeso fanye va chovo mi this is in logi ukuru nyuma na pepe ranzo miki no na baga yeti an logo na chuabo ofano mi this in loga iyo 20 finger evina olukuru chuabo no na zelo vada vampadwani 20 finger olu chuabo okuru logi iye nevina mi this in loga iyo ukuru nyuma na pepe iye evina ono yeti ya Nona na afu na wila blote na nifruwana. Mi zisi azu wila ni noba dungu za aisa a provincia ya Zambezia. Nona ni kana vina na miwa otena nikila mizi samabasa ni kana na miwa ninga tenenti tayobo 15. Una miwa oinivaye kutumkala na maskot. Tene, Matthew na Mutana, Bela, Oliva Kuguluni, Kantida Nikove, Wamuja za Domingo za Alberta, Demi Kumbadarazi Msamiki. Peno, wazui lelela Domingo wa Kalokuno, wa Funa Kalokuno, na Vena Mezi Samabasa. Na nana utamala tinenti. Iyo, nanami yo tena nifurona Mezi Samabasa, otia tenti kinzo nifurona Mezi Samabasa, nikana inakuwa enji, anifurona mdima neji, yu wila yoninduwa adika kwa na mine inamita la... Makuma tano na mitano Domo mbesi Wafuna yutu ya mikombesi Mbada ni mwaki alisu na Elomwe Iyo la mnosika Sabdu iyo la dimingo Apa limu dimingo ni Saba iyo livaru Matiu na mitala makumararu Na mitala mindi Niloga ya wila niliva mudili ni Wamukubini apa nilio vitomi ya mukubini Wila ndena zinfuno padu Wa marma Ana mi wane burona mi sabasa. Nona nyo mwetenu na ye vina ntamala kwa pita sabwa aradu msamiki dam samikano tene. Iyo kanaina ailiu tamala ni sabali nyoni kamieza unu wa aradu msamiki. Nona njeza la gwaza tene za nukono kufadu nyela. Echuabo elibatado. Joila abali anzivelu wana echuabo. Abo the okapula. Anzivelu wa elomwe vina kapulele. Elo mwenye kalvatado, wana yichuabo ilivatado nziwaga na yui echuabo jachuabo otene. Nodhana achuabo ena aniba za echuabo. Makamaka.

nilo gaya harmonize yene elabo yo aba tanzaniano akana zo tagia Mabala nkweleana Murima wae uliwa na weo

Nalina, orin kemerwa muyes lai konyo. Odo lujela maka onkala ni kwatino mkuba. Var var vazambezia. Mamurima ni va vazambezia ni kwatino mkuba. Kumfanya musumbudu lai konyo. Nona wana musilubu wii. Iyo wani umabasa ya waba. Kaiwo ina ili waba. Nona iyo banagadara misilu isikani ni Roma ni nilogaga wile na misilu na muzi wa Roma na mitala kumi na mwadha. Esi, nona dika kwa na mindi ni kana dhoho wa edhani, dika kwa na midharu ni kana dhoho wa edhani, ni kana kana minai, pafuna iyo kana mitito ni loga na name ote na nivuruwana na ave nyagabale ankoro na wamizi isi na mabasa. Lule na ave nyene alijele sabu asika dimingu. Apa limu dimingu ni loga ya Malababa kani, labonti kani. Sika domingo li mweri wa agosto. Kaya mwenu? Nona ningeza lawali za teni na mikolo kufanya na balo tena ni furwana. Na vina bala liba kukuluni, e na baga koronoa, e na karani kove. Sabu ya razi Msambiki ni mfuna lawali za teni na mikolo kufanya ila. Nyo vina guwa mfuna lawali zinviri edhenyo. Dhefuna nyuvuru wana chivariri iyo kana makani. Osogoro kondowi no kana dungu dhoti ya oti ya na makani una sirithini zile una varva dimejia mabasa. Nenga mzuwe linyo nothana vina wesu padwili mudima ni ya oye sana o zamani. Vatadon no kana vina dhingi unothana mudima ni ya mabasa na makani unyuma ni ya pebi wa radhi Msambiki Zambezia. Radhi Msambiki waname otene anifuru wana na dima ya mabasi Abre otene anzelo a listening anti ningeza la red tiene fine me caldo fañela na fina do kwana da saba iyo ndo de ga kwana mine na makuma tano na mitano otamagela mitano do membesi nona dhingi mudima neji munira furwa na makamaka dungu da bale ali mumfanyani minsa mabasa otia ali vakuguluni ena ali muledoni amfie bachuabo ena nombarua ena vina nombarua baja wila doe onduani vine padina nubi barbaja wila de bachuabo na radhi Msamiki dabla utena nifurwana yumu dhotia utiana nyo na iyo mwadhani kwa saka ome subu wasika dimingu dima ya roma lithu na chuabo mwabali utena nifurwana na vina ndagana visika sabru la dimingu dimingu nado vimpaka diga kwana Dhome mbesi makamaka mitanu. Mbati yemi kumbwesi na lizu nti liwatado na lizu ni chuabo. Nyo motano na iyo madigelo. Mutamala gana buo pita sabo ya wakala na iyo modi madigia mabasa. Madigelo be un mwanyo motano na iyo. Nona nikalima mwadha mpako ufuno vayne kote. Mwendingi modi madigia mabasa. Miso na miku batu. Wabodha na radhi Msambiki. Bondia. Bonoit, bonoit ne, ni lupao, bonoit mabala ankor noa, bondia mabala li mento. No nandi wa modampa kufuna vaine koti, radu Msambiki watado. Aesa.